Bustet leiser terje ventin verdjaulas sis. Ju sabdjes ko vus vesis quai. Ju adentaun ju enorm plajai ir, min tjeda tjo pluviu in tic a quera.